Bienveni pou misyon di mwen dwe pi mwen Henrik Joseph. Mersi apil misye Jordan. E pi naya paske yo teni an gwan kwaze sesyon la. A sou radio ala apwe mdi. Ya, vete. An studio a te show la telman vete. Lanyen kal te chale sa dor la ekse ti bay la de kafe. Kal ete de zon dan di dan la. Men sa pa de piyes problem mwen kaise kaise mwen sa kontinue menm manye yo te ka ale. Mwen diya bel bonsoir pou sa ki la travay, sa ka fe gam kite travay, sa ki la diaspora, sa ki la pe metropolitan, sa ka kondi loto, mwen sa ki abon loto. Mwen ka ele pou pou lote den editan 6e pou 8e pou ble le ka fe 7e nou ka yove ling lan. E pi kondi mwen te pomet oswe nou ka yi vizite, mwen ka yi vlo le ou kouye oswe ya. Pou mi sa nou ka fè se ou ka yon kouye, ou ka di ki koto ou ka kouye soti. Mwen ka yon pwen informasyon, epi mwen ka yon vwe sa bay Wasko. Mwen ka yon di Wasko, sa se kote moun kouye soti, epi yon do kon sa, yon pou kon yon do pou kon met. Epi le mwen ka ale fè sa, mwen ka ala sou Facebook, mwen ka fè an live, mwen ka mene ale Wasko. Se moun nan do kon sa, yon pa ane dlo an se kote sa la. Mwen ka fè sa demè ba ou, mwen ka ba ou pou met sa la, mwen san nom pa wol mwen se sa mwen ni, nan chen pou met mwen. Ma ka pas kase pou met. An bel bon apremedi pou se animate ko pa man nepot koto ye nepot ti kretak set lisi. Ki ou soti an nord sud, fasad soley leve be fasad soley kouch. Bienveni pou program lan, di mwen do. E pi sa nou ka desan bel bonjou pou papa djouba. Le ki wadi wadi kopa me mwen Henrik mwen se pres di kompa. Kwa epi sa an ale.

0: Moun nan di sa ki ka afekte la, se moun ki ka maltwete fami yo. Se sa ki ka afekte. Bonsoy di mwedo. Bonsoy di mwedo.
1: Bonjour, monsieur Hendrik.
0: Bonsoy.
1: Monsieur Hendrik, Jouba Midle. Mwen sa sa yon
0: de wache. Ki kote?
1: An Saltibis.
0: Saltibis.
1: Ouè.
0: Koman jou?
1: Hendrik, Jouba Midle.
0: Ok, mwen ekwi sa. Saltibis, Ridjou pa nidlo. Koman yon la?
1: La ni de son, me yon son kon gada yon ba tibye. Me sa ki bon yon sen jayon, ba ane kon yon yon yon yon wachen. Le yon, debi la pi, ou ka woy yon ka yon zel, la kan yon yon sinen. Debi la pi ba se, an pa bin. Ou ni pou wakye yon fish la, ou pou yon di yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon Ou va jò lò mwen tou lè mwa. E bè ki. Mwen mèm pa dwe yo. Mwen apè yo la jè yo depi mwen di. Mwen akou yo. Ti bè mwen an. E kou yon lè. An lè. On lè. So la jè.
0: Ok, pa ni problem. Sa se yon nan.
1: Sa mwen dou. An fwa mi te hendi. Lè te ni kòs yo la. Mwen kou mwen dou kou mwen an wak se ven te. Yon mil kapsa dò la. Mwen te ni mwen bakan lò, mwen te pe diyo vase mwen mwen la jò. Ek mwen te kade wase otan diyo. Bon, se sa mwen te ni mwen diyo.
0: Ok, mersi apel. Ok, bon zawe. Ok, so mwen ni yon la wase Saltibis diyo pa ane lò demen, mwen ka menen tout se. Mwen se, kodi mwen diyan achen pou met mwen, map mwen politisyen, yo vle vote, yo vle vote ba yo. Yo ka do tout bagay, yo ka promette tout bagay, ekler wè. Apo eleksyon, yo elekte, yo veni menis gouvetman, yo pa konnet yo kon, ma ka fè sa. Na chon pou met mwen. Dem maten na l'office wasko. An kote, nan gade si, se moun nan sa vin fan rekord din, se mwen nan kre yo demen, Hot FM. Hot FM, mwen vlot disan, le nan menen papi a bay wasko, pou di wasko, tout se kote a se moun nan di, yo pa nid lo. Ki Hot FM? Ou kan pou fè sa ek mwen pou mè sa sou nouvel de mòswe. Ok, nan pou evitasyon depi atchèlman.

Mi bolas wesigne yi pozisyon yin paske sa se bagay sa la ki te la asou media sosyal. E pi men bagay sa la ka fet bo alot moun. Se sa moun kadi la, okay?

Mwen sa demen tapi sou ple di moun nan kite misye Guy Joseph bat mizey paske set lisye jwen sa yo vote pou. Ok, mwen pase kon monsye pa chay.